0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Drama obat telefon lebuh mai kereta kita. Tahu menatai kepelusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, hospital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita tepuin lang. Ato ya ulat lang.

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Ana obat telefon lebuh mai kereta kita tahu menatai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello, ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita, pesan tu hari YFM.